0: bom lia len tu quam sang chi va chi in bo va huai pung ching in tu le vang huan ne zo quam dam di ai to lom sang e zo quam dam di ai o suang gam le ki to hoi hi dam si tuy siang a luan na nam chi ta nun no tang bang dam nan lop o kabwal na zo kwam dam di ai lum sun gam le zilza len tu pi zing noi a tu lel he sa sing chin pa sil sial kum hen va zwang ham len the tau dim dim ngai na veng e zo kwam dam di ai o swang gam le ki toi khui hi dam si tu siang a luan na nam chi ta nun no tang bang dam nan lop o kabwa na zo kwam dam di ai mim bang pian na gam le sa bang tan na zo kwa nun no teng li bang a chin na o na wang lim lian le o na pa lun lai khang son in ning bang zo zel he zo kwang dam di ai o swang gam le ki to khui hi dam si tu siang a luan na nam chi ta nun no tang bang dam nan lop o kabwa na zo kwang dam di ai a phak tu pum janang gui te 1986
1: la vui han gen tu ngai hoi kim a hi ala vui gen a hi le zo kwam dam di ai chi la a hi zo kwam dam di ai chi chiang ina gam ngai la a hi a ka gam ka it ka gam ka ngai chi a phua la a hi nau pang ngai hoi kim kum som le ni in upata a da don skula khovel ki tai te na siam sin na sin lel a hi lekha siam theima ma naupang a hi a asiam sin pi akipol pi te leng siam na lama a phak zo lo u naupang ngai hoi kim a hi naupang ngai hoi kim a hi le tu le na bung mual lam lian venga anu le pa le asangam e tak te to a in kwanum khosalen hi

Akashvani Churchanpur, hichi FM make a health is a khatlekhat point le aku na hongke phung thado program hi amasan program ngai zo si zingka pha tuna hi nei si haukip le aloi ho aku na ba chaila ingai tingo hi tu hin ipha no masapending ngai yo hite kahin khun nang ma ba chai zing tangi tia nei si haukip le aloi ho in asao

0: chule mihim atam che che to dungzuin angai cha jong atam che che na hi hi chingai cha ro su bolit na dingin lampi su le ding chen na building ho sa be ding hospitals om sa ho sim le ding lampel ho jong sim ding hi che ho bol na dinga hi ana sa thing thung ho asang aza tan do le la do angai ji in hi chule thing hlang kho chen na azong khosung mi apun che che to dung zuin khosung jing jong ke le nangai ji in chu se hilovin thingphung ho hi nitin ki man chan a thing ti ding lupna le to na sem na ding in sa an ho chule thing thang le bol na dinga jong thingphung ho hi kum si a tam ta ta kitan do le kila do ji hi kum si le thing tam ta itan ji wa le se chunga hi boina tam ta itu ji wa hi Eho het te din ga kisele, akat na, vadungo zong ka laile, tui long zita lo. Ani na, ni ho zong sa che che zeng. Atum na, gozu udan zong kitup te lo. Gozu lai ta le, ting zong tui chop ding om ta lo zi a, muntina, muntim le, tui le zong om zing ahi. Ali na, hui le go zong ting te lo. Anga na, gamsa, zule wa ho jong igamuwa umgam telo hichi boin ho hi kumsi a umjing a hitai tu kum somsegi le segi chenna wan mahotsav to kisaya manipur forest department in jong imphal east a campaign lin ta anabolin hi hichi kin go nin abidoi pi pen chu manipur sunga thing tam ta tu a chule forest cover thing phung ho hi tam sa ding Itina dinga hi forest department in mi pizza on a tu kum sunga hi thingke lak som langa be tu do ding hi atu pi pen hi hichi bi doi hi mol son dinga manipur forest department noya forest division zosin district zosi a zapi a dinga manbeya thingke hop do na thado tha sunga hi ananeizing in hi Chule district zosi ahin divisional forest officer DFO lamkaina noya thado tha apanin thingtu nakin gon achi thajingin hi ichi thingtu nakin ahin district administration mopo ne nei ho government department chom chom civil society organization self help group zat chom chom joint forest management committee JFMCs NGOs youth organization school chapang le ozaho chule azau theizo si jauna a thingtu nakin gon abol jing win hi izi chun tu lai phat hi thingtu na phat hi to hlona tuni holim na hingai ho koma ka hin tim num pi pen chu hi le thingphung ho hi aphat chum na le aman lu dani gel ho che oitin thingtu ding le su hing ding hi eima chang che in kho sa jinguti ti hi ka hin tim num na pi pen hi in chule thing phung ho jong hi mo phu phu thla lovin a umsa ho jong hing hoi ding in gel kho che uti ti hi kain tim nom ki ta hi chule igamo to ki tu ding le khang thei ding thing ke ho hi tu ding in gel kho u hi ti thing tu ding hi forest department se ngon si lovin mi pi e ho zo sin jong kum si le thing tu ding gel kho lew hen ahung khang lin ding ta te le nau te in jong apha chum pi te te di o hi tu ni som se gi le se gi chan na van mahot self thu a cham cha ik ho bu lung nau hi chan chu hen lang lung lu ta hin ngai zo si chunga ki pa thu ka hin phong nge ka ki pa e
1: va ni chong sing so na ko nen thing phu pha chom dan ti thu pi amang za tha se le ngai ta vin tu hin chon si na nei lo ti ane si hau kip le loi ho in asa u ipano ine iso novin ngayo hiti.

0: चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज्यादा सोचती नहीं, बस।
1: आकाशवाणी जरजानपुर निताग्लम दागली ने मिनट सो ngale nga agin to kitonin tu jana ihun za ding da no puan na inei di da nga ahongin chiangin tangam ging kilom hun se a ke zen pui le lom te apan kabui pa wa ki sa pu pa la nga ina om di nga da nga le minute som le nga in Evelyn Choi hoi le lom te apan vai pe pa wa ki sa phana la nga khyang na inei di da nga le kimin pai te program om di nga wai huna ngai hi tu ten la to leng na hotel khom te nga ina inei di da gu kin mar program om di nga wai huna ngai hi tu ten la to leng na hotel khom te nga ina inei di da gu le kimin tha do program om di nga wai huna ngai hi tu ten la to leng na hotel khom te nga ina inei non di tunetak daksagi changin farm and home hunse paite kampawin ingai khidingwa waihuna ti kamchin thangle lomte apan la twale ngaina bana silk fiber and its uses ti tu pizanga thugen en chinga iliana pan thugen ngai khiding hi daksagi lekemin infalapana lakson manipuri thuthak lakhom ingai khidingwa daksagi le minute som le lenga in Civic Sense Hunsea TBL Hangzawapan Civic Sense Tokisaya Tugien Ngai Hiding Hi Daksagi le minute som nga lenga in tangam ging kilom hunsea Muan Hangzo le lom teapan Simte pawa kisa latwa leng tom tom ingai hidingwa Dagya le minute som travelog hunsea nuwung zaniang to holim na ngai hiding hi da gel minute som ni local talent western music hunsia Catherine le lom ti apan sapa wa ki sala to leng tom tom ingai hiding wa da gel akimin numeite hunse paiti kampawin ingai hiding wa hoi huna Dr. Priscilla le chinga iliana pan thugen ngai hiding hi da gyale minute som li lenga in delhi apana lakson hindi pawa thuthak lakhom ingai khidingwa da kwa in delhi apana lakson sapa wa thuthak lakhom ingai khiding da kwa le minute som lenga in hindi lemchin late nga ina hunse a delhi belly film late ingai khidingwa da kwa le akimin mumbai apana lakson vivid bharti ngai khenonin tu zana dinga hunse nitak dak somin kha kahiding

Latil abana dingin es paugin muan in asak hambang vai chila dia hontel tu niulam ka veng tuam tuama pan biang moy pari leson muan ten ahontelu ingai heding hambang vai chila es paugin muan apan.

pumsuan lal samtiapan latwaling ngay na iniding tuinitag lam dagok ahong ginding tokitonin. Tunitag lam yuhun siwa benon ta ngay kitu teting ting na vekun nitag hun sat nuam le mang pa.

Akaswani Churchanpur FM megahertz zale phat point pali a indoka winla su mar program ani radio program ngaila tu hai in reng in santing thwa vizanting a ihuna hin ngaila tu hai in latu leng in hunglang hai e ngai tlak ding ani amasataka e ngai tlak ding hi lalsang lin zote le pol hai in thim taka ansak thang har ahun ti la ani a dita hung tlang tu hi hai re hai hai sung ku in an hung tlang ani longai tlang ai tiang

Latlang atuta ay ngay tlak nok ding hi, tlang tin bom tu ti la ani. Lorinda warte in tim taka asak ania, di ta hong tlang tu reng kaya John Pulam te le arul hai nan hong tlang ani.

minit som nga mar program ngai tlano ge ta thanglin thum le pol hain latu leng an sakhai ngai thlak ding ani zanting daru ka chen bian ritale in zomin ai hunalo top nok ta radio program ngai latu hai mang tha

Kashbani Churchanpur Nihla ni dan gup leki elin to akilonin taru program ki pantai Ahun ki patna FM megahertz zahalekat poinli Tu nihla ahim muncum to mako na lunglen la na hindi ilan ho ingay di mo'hi Ipaano ama sa pendingin ngayu hiti Benny Hongsayan Zangwa Marvin Kalung Aleng Tia Asa Hichala angay no mai hindi lan tui zang wang ko ako na pa haulam sing soon tuhin ngay pantaw hindi zang wa mawin kalung aleng

ladai hlan ani chana dengen ngai hiti pin ken lung hel nana thu bon i ham kiti ati a melody chang sanin asa angai no ma hin de len di phailena nonga va boile cho chong

Lada ilan abanin ngayong hiti ngay tapungi patjisa ti akim na ining baite in asa. Angay numa ahinda ilan ar hizang bangko ako na mercy kong sign.

la dei hlen I phatne sona ven ngayu hiti sen lung si ti a ngam la khon sai le aloi ho in asa o angai no ma hindei hlen tulin bang kho akuna kamlin thang

tua ingai chu hin khodia kelai tan sa te estingnu in asa new zovenga kona amanda in adei hlen hi akash bani churchanpur.

0: na gam tuam tuam a zok thea mani niek chun na le ki wang na tham a swa bana sum tam pi mu na swa ki ole tu nia ya atunga sing le lo le gan ni nga pata khau gui a hong pian kiak dan le bol dan mani ki wang na dia zat the a hi dan chi te anangai khe tu ten i phat tuam pi nge yu kalame na hi kai ki pak
1: tu na ba na ti kam chin thang le pol tia pan ma in natong dam nem chi la in ngai sun zom ding

0: ahi kia le gari midang imaya omte ngai sakhet lowa makhela udleda eima uthu thu a ilampi te zat chi bang akilom lopi ahun lopi a hon mi ngai pipia megin ek ek chi te bang ai ke le koina ding mu mal lengen chan lopi a inunga te subai tak yut namun mun na khol phut phutia mi yut namun mun na koi phut phutina gari te izanga yai te leng civic sense itak sap na lian tak hi ali na ding na nin le thang hoi te pai na kichian nei loina midang ti khwal na omlo agam tat na ilaka alian ma ma a yai pe ni gen chang ina bazar amun a nin ki pai khom te kya hi loina eima huang sunga inin te bang atang pi ina lamlian kya nga pai khichi chat lampi sunong kai hoi te leng lampi a ki thi dalina nala sung ho nga omina vo azu khun chang a ina la te hubing ina iveng sung ikho sung bang toilet jejenin iko iseka to keleng hilona inin paidana apaina mun tum ta leng nei tuan loina eima compound sung hina I bazar la kita lele nin le thang hoi takina oma hei pen hi eima adinga khatwei ipai khyak nin hi thamma leleng midang ti ading a ana dong khol le na nong kai thei thila hi chi phoka inin te ithang hoi te hi kichup taka kepa apai khyak dan kichian tak in iding hi ei igam sunga ding athil poimo ma ma le itak samna lian pi hin thei thei a hi hoi bana anga na ding ina chi le kwang pau le ha ma ki khen tuam na le kisim mo na ki chi hi iten na gam sung abik takin Chanpur district banga nam tuam tuam iteng kho ma pau le ham tuam tuam ti iteng kho ma yai tia hi chi le kwang a ki khen na bang pau le ham tuam tuam a ki khen na bang ki mu sit na cham nu ina ki chi te bang ilaka atam ma ma a yai te hi mi dang da ni na sa khwai na ki khen na atam nai ke ya hima le pau le ha ma ki khen na ilaka atama hwai to ki sai na ipau te bang kisim mo sakto I hi na te bang inam te bang ai ke le I om dan te bang kisim mo sakto na I om se ga ya ya leng hi ating kho mi pi te na ten namun ki bang lo a hi dung zui na I kho sak dan le ke bang lo ipau le ham le to am I khang gui bang le to am hi na a mi ten a hi na bang bang wa khan khyak dan dan pe nu hi I za tak siama amau te to kho sak khom kilo altaka om khom dan izil ding hi thil poimo ma ma hinon ai aguk na ding ina in bol dan wangvul ganta thang wai le nin neng pai ichi te hi igam sunga civic sense itak sap na lian tak khat hinon a ini bol chang lampi ni lo a bol chi te bang poisa het lo fit khat fit ni e adinga in mun ong zu dinga hi nak le lampi ni te te ki chi bang ai ke le huang vul gan ta vok le a khong I vul na hun na leng in veng te adinga nam sia hiam ai ke le thang hoai le ui vut vut di khong a om kha hiam chi pen khwal het lo na e ma adinga thoveng a hi nak le chi na e ma compound so ut le da ina ibola I khosa a eima compound sunga ibol I huang vul gan ta te buk ding hima leleng akho tang a gim nam sia pen akho tang ki kopa om khom hi manina he pen hi mi dang te khwal na nei a I kho sak le I kal son to hi poi mo ding a hi a he to ki sai na he ai bang ki in bol leng hoi ding a hi chi pen tui le tu in gen thei ke ma le leng hi chi da na e huang su ai gam tat ding hun chang in wing te ding a thil nuam lo I bol khadiam chi ki ngai to ko mina amau te to bang a hi thei le ki ho lim khom se sin ma sai na yai te hi bol the hi le I kho sak khom na a ikim le kya ki su buai to alo na ki za tak to na to iten khom hong nuam zati ngi na gin ta khwa e hi asagi na ding na ilaka thom gi ngai
1: tu ina bana tangam gi kilom hun se a mwan hang zo le lom ti apan simte pa wa ki sala to le aban banin ingai dingu

0: om na America avakwal zin na ngay na kwa itaktak haulim ding ihiwa ahun man patak ahon piyag ziya kina amatong kipatu igen ngal ahi introduction niyo tikon na idea nuvong zin yang ahile apasal to atate atute to pakuzam ding yang tam lamka ting ahi ole pinyang nang navazin na agam le mo na vazin hun vel non gen thai dam
1: ka vazin hun a hi ale 2018 october ni som ni chi lang ve la pai su
0: bang tan bang na va om kha
1: october da jin sha kha 2019 march kha hun pai
0: hmm

0: le mo na bazin hun vel non gen te dam
1: ka bazin hun a hi ale 2018 october ni som ni chi lang ve la pai su
0: bang tan bang na va om kha
1: october da jin sha kha 2019 march kha hun pai
0: visa ngai to khong a boina na to kha bang a che koi mun na ngai to
1: visa ngai to na a hi le boina hi ka to khet ke ya lam jang takin ka vane thiwa ka visa ngai to na wa hi ka ta pa pa lian mon sang to mo ka hi wa ki kiu na di tuam tuam bang na om ngang na di khong na om wa ya kha ke chau a lut di ka ta pa pan hon zui thei lo na hi what chi le mang bang lo te lo mang bang lo ai ki mai bang ut ta tai pon mai do chi le ki zen ngal ki vo chi cha kha om om mai ke thunon thak ma bang chi di do chi ngai to a chi le khata pa pa le aman kha usia kha citizenship an ei pen hon non te kyan china ka ta so le lu to lu to chi ha hon lu sa ko ke hun tung ma cha ta bang tung Aw chi le kata papa to lut form in gen form chi le ke chu kam kha le pao lo hi mai aman form gen in chin atunu no hu ve di hi atunu no hong en di hi chi ha hon gen le kha amao le okay chi un chin aw chi le mi kha a passport pe ki ve kun chin ki ya kha hon pe ki talo ale sa e ya la hon pe ki ki wa min ala wa chi le mun pek ki ke wale lo ching hi mai voi chin ma kha hong phu rang phu ri chin o chi le la chi ko le kanu ta wa ki pak ta kha kha lam jang ta ka kam kha le wa pa au het lo ni sa ba bu ka hi ba ya
0: na journey o chi ni mo na lam pai na u airport kho nga hi na len na sung kho nga bang ngai dan na ne na gim ya hi lo le nuam na wasa ya
1: delhi a ki pata kha direct ya payunga Why don't cut to nule me bang a tamana tame pota ha? Tao tail of my mouth. No, we may at the bow bang with two pizzas a pile of long by oi oi unti. Me now the sub now it's it. But at Janga ha, the papa me and then come in behind on Sadia. Hey, he did it on a moti. Gotta cut his wallet tower, tao tail of home. Fondo wow samtei toi re lian pi pi pa yo yo un tin kare yai lam te ne kulim no di ta bo ka chia ke le kha pil dan do a ka tu pe o pau mut kha ta na nga mi kha mit fellow ze na na en ha ji le ka ta pa pa na da la hon na en chu di mo mi en non ken min hai on sa de yo chin chin
0: mi fellow ze na na
1: bang tei le le au le ke en non da he mi phal lo yu te mi en non lo cha ka perform phong en ni nga ka om le du thong hun non ta ha ha ka lo tu la cha e ve se ya bo ma ya chu mi le ga na hu chi tel lo lo om lom non lo chin ya lam te ya na ti gong de tai ve wa chi ya hu chi kho ga hi ba ya ka pai su na hi le na su ga hi ya le a gi ga ngai luat ja ke bil nge kha na ma ma bila kha pat sam ko bi che pat sam in le dal so lo mo na pen ma hi mai ha ha ken cha nga chu cha khuta ki hum bile le itwan pan na hi ja ka kha itung nong ka ni bang chu bil fu the lo ma
0: ha
1: ha cha ki om min chin cha kha ka pai na wa chu bang ma boy na om lo hi le le mi imu nge lo ki mu tha wa tha bang a bo avum bang a sam bang o lom lom a kha ki le ki lom ki zia tan tong khong ong pai mo wai le she kol tong be ting hi lo ha pen te ngu sing a sing pai oi oi mo ha hi chi te ni a nya o chi ba om ei lam khong a chu she kol tong teng bang o ma le le che kol le nak sine hai ki chi mo le amao kha ana khong ye yu hin chin i sak dan chu i gam tar dan chu ana ki bang yen lo
0: ha
1: ana hi sang kha ana sep na kwan ze lin chin bang ting hi le le ke kya i nai cha kom mom san hon zui lang hoi di hi ko ka chi ta ba su le a sep na mo no ke bang ka ba lu tung nia kha kin lo kai chang a bi ba khu kha amao ke sang a sorry on chu

0: Ang suryehi ka ti kon kiyon put kakabaliw. May ador nga te ko ni chalampi ahong pay. I ador sunga ang lo dite ko. Hai, jakoton ni. Kon thay nga yabang ni. Ano, paklan thay nga hello ah. Katapapan ka. Amao yai te ka aki ho na hi. Yai ka chin di ma hi. Chin chin ma. Nang le mi na na chi riel ki dia chi. Ei chi ma ma on chi riel wei wei. Ei chi sak su ha. Chin.
1: Nang na chi man ngay lo.
0: Chi man ngay lo. Ni khat chu. Ipai cha ngay na an huan ngay lo di. An restaurant na gane ni chi. Chin huay an ne dia ka kwa no le. Me kha chi tuam tuam. Na om min chin. Sama sawa sawa mai mo. Uta kha chakke na ki fual. Akwang kha abula na ki koi chu he. Si keu le de ga na la di chakha tam pi ti. Man ba na cha laun chu na de de cha laun chu. Ke le va pain. Ka kwang kha hong dim pa. Ane di thei lo hi le a thei teo va in la. Ki gen va ne mo. Thei kon koi chakha kwang liam la ko lo cha dim. Ai le kwang dam la non di do la thei do. Sang ya ka kuang di ba kuang dang kala thei diam ka chi la la la la wa thei ting kha ya ka ne gai lo te bang lo di tu tin koi mai ve chi chi na la chi pa mai san ne gai te te wa ya kuang dang kala non di ka che ka kuan le kuang koi na ba mu song lo sang kuang da be di bo nom non he lo ka che le ko so na na ve cha wa nam ka che le halam hilo chi nong pa yo chi kwa ta ba da tam lai chi le ai sa bang nu lom lom a phe kha ku tong cha cha kha ba no om mo e ya te chep de ve chi ke la ai sa khel cha ko kwa nga ko be wa la pa i ani zon cha la an khat le om lo wei cha na mo ni yen a sa kan a em chi khong mo ha chu ne pwa pwa mo ne ke wi an chu mo
1: en chu an tak kha na om lo
0: an tak kha na om lo ha ma wa khong ne un chin kare ya an to ne lo su su ngin le zo de ya ka min hai ti na se ne wi cha o ke le ai kon la ve ai ka lang le ati na di kha si ya sakol bak te hi om tak plus hi om chu lang di da na na hi en la khalo wa ai sa ka bang chi ne ka ni chi khoi chala tang lo kin ni zo lo mai ma dia atang ni ya ai sa bang ti dan ai sa le mo ga ti a te na ngon la lo mo ti a te na om na le ka te lo chi ra a tu nga kha ye nu pa lo a man kha a sa em khong ni chang a ha ni wai chang a ke kha na ki sa kom a ai sa kha kas kas pu na kha na pi a ka hi su ka re ka ma ho ti do ka Action wa la lu. Wala. Ya wala lo bit. Ni mi khale tu mi ha yon so lu til du ya mo nu. Ati nang nun lak ki ai bu. Wala non mai di ka chen. Ai sa ka tam loi cha a chen ga di hi mi ma chen. Lu kham wa lo a bang ma len le so khang cha. An la an tak e lam da na an tak khat lem lo. In lam ka payo chu anakin akina warning ang kame hin kong sen anek le nang nagilwa ni khalo mo anek di kamu zo lo pia an la om lo wa wai me ngen ni chinek le sumi na zong da ya jinga ken chu in tun chan ka wan ri ka china hi ma ja ka kanek to ka chile ka ta pa noi ve voi chin
1: akas bani chu chan por dunia nu vongzani ang to hi holim na wo yai tan hi phot ding a hi holim na be nai lo om lai a hi manina the travel of hunse no na holim na maban ngai hom non chat ni the travel of hunse ngai hi tu te teng teng neve kun om nom le tu ni hun zat nuam
2: ye kahani hai ek photographer aur uske antarman ki
3: oh lovely well done
2: business loan approved
3: ab hoga bada studio na camera nai light
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से
3: नो लोन लिए गए काम में ही लगाओ समय से ईएमआई चुकाओ क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो
3: आप कौन
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी
7: तू इन बाना लोकल टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक

zang a amwam tho ahi ke le ahai tho hoi bana atep tho buk dana tep tho hiam ahi ke ale laizial a tep tho in akizang deu duma pat ki bol thilte hi zong satna in taksa natna tampi om sakin natna la hoi ma ma cancer om saktu tampien hia sui hiak ahi achile bangzia ka dum apata kibol thilte zong sathei pa pawa hia dum a nicotine kichi chemical khat a oma huaina huak lama na sem in zule khamthei thilchin te bangin ahi tu tia ahi patchangun du sem sem na pia in to phaksa deu dewin zong sang sakhi tu lain igamwa nidanga izak tam khol lo cancer kichi nat na bang hong tam deu dewa nau pang chik chik bang leng hiai nat na zia ka hin na tan itam ma mawa pui sama ma ahi aziak pi pen khat dum zat zong sat ziak hi amu hyak ahi ahi sa te adinga zong sat thei thil ahi mana to phak sama ama ahi manin kipan se lo ding a chial pi na poimo hiya thein a om hi dum hi zong sang te atop ki to ma ma wa hi manin nau pang te ane wa pata dum hoi lo dan thei syam saka dum a pata thil ki bol hiya te hi lo dia thupu na lak sak poimo ma ma hi dum a hai tho ku va hiam ahi ke le amwam tho raja khaini ichi te khong ihi changina kamsung ibyang igol tanpha hoi bana thil tuam tuam effect ane iziakin natna tuam tuam om sakthaya hoite laka ala uwai pen pen ahile cancer ahia adanga hi le thagui na bang gu le tang na bang ahi ke le tuap gol mun tuam tuama natna tuam tuam om sakthei ahi muam thei ahi ke le hai thei hi zong sat nain kamsung nam se sakin natna tuam tuam bangleng om sakthei ahi ihani khong nasakina nai tom bangin leng om sakthea wai bana sot pi zong sat changina I kamsung ha zat luat zyakin kamka dibang haksai no ma khagu le biangu kizop na bangleng buai theina thagui na chiham chihik chi khong leng om thei ahi dum atep tho in lai zial buk tep khong in gizang thei a buk tep a ki panina tui bu bangleng dum a ki pata ki bol hia izong sat ma ma te lakwa khat ahi hi changina a hai tho hiam amwam tho hiam sang in leng lau huai zolai in atep tho ahi le ahu dik a omdet ahi manin inak na a dia poimo ma ma itwa keu sak theina itep elizial tep khu anadi kha te teng teng isung kwan laina te bang ahi ke le ikim kya nga omte adi ngin leng atwa pwa di ma ma bang agolu anaku adi khong aleng la uwai the ahi chin igen wang ut ahi laizial khuwa chemical tuam tuam a oma sang le zanga laizial khu a omte na cancer om sak thei ahi manin ilu a ki pata I heto tana koi mun hya ma cancer om sak thei ahi chi ahi manin la uwai ma ma ahi laizial tep ahoi lo na ma ma ahi le atep pen kya hilowin insunga om ate ka khang ahu di khate teng teng a dia la uwai nat na om sak thei ahia sinus ichi bang gol nat na bang tuap nat na cancer lung tang lam nat na bang bp sang chi khong le thil dang dang nat na tuam tuam om sak theya mu in a om hi wai zyakin solkal ten leng ngai poimo ma ma in tep le muam bom te a leng dum zat na hi itak sadam the na dia la uwai hi chi tuang sak u hi kwa peo dum a hai tho amuam tho khonga jang te bang a hi ke le buk te pa te te tui bu ka muam te khong ki ngai to in top sanding in thupuk na ladin ikichial ut a hi tep le muam hi zong sat in isum mu hyak sun sun te ilo hyak sun sun te wa pata sum sien na tam piom sakin I taksa wadinga hoi na ahon tut sa nga nat na hak sat na le si na tan pha hon tun the ahi manin itate naupangte le twilight te hyai thil chin hoi lowa pat veng bitin hot khyak ngai omte hon heding a panla dingin ikichial ahi kuwahai dumwa muam laizial te